music is

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
1: Og antioxidants.
3: Nga gikan sa palya.
1: Og desugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Yeah, effective.
3: Matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio, ang Dietary nga may Visio, ang Visio nga may Dietary.
3: Apalit sa mga butika.
1: Dietary Bio, Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio, ang Dietary nga may Visio,
3: ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Apalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang itsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal

0: ang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5.
3: K5 News FM.
2: News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Di bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Mm, monelisod. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
5: kini
6: adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May radyo do kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Mm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
5: O ba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Usa hay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
6: para
5: makabuhat og bata ang lalaki.
6: Mm.
5: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-parigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, marigarilyo, magdruga.
5: Kadagan. Nga,
6: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
5: oh,
6: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
5: Kana.

0: 600.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuhan na dito akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalis sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
4: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
5: Correct.
4: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
5: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
5: correct,
4: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Mulay kuyaw.
4: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojudok.
4: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nagka-develop og allergic reaction.
5: Bitaw sa
4: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C Sir GP.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
4: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
5: Husto.
4: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
4: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
5: Correct.
4: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa.
4: Kaon pa jud ka? Kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mm. Mag-maitisi ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
8: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Ubunog sip-unon na ko. Nagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kaayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir JP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
5: Wow.
4: 8 to 10 hours, walay bayan.
5: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
4: Nindot jud ang D3 Bio, Sir JP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
5: Murag na anatanan.
4: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir JP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
5: Doc, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
4: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
5: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
4: Oy, pampatulog na.
5: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
4: Yes.
5: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imuhang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3
11: D3 Bio.
12: Ako si Inara.
13: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
12: Ako gisod lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
13: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
4: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
5: Unsa man dok?
4: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
5: Ay dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
4: Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
5: Ang D3 Bio, Bio.
4: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
5: Correct.
4: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man Res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
5: Gusto.
4: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
5: Correct.
4: Nga pag inom ni mo D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
5: Wala.
4: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
11: D3 Bio.
15: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
5: Tungod
4: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Dok?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
4: pa.
5: Of course. Pero Dok, ug naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, naa sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
5: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
4: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
5: Correct.
4: Og kasagaran nga mga kolesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
5: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
4: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
5: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
4: Correct.
5: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
4: Dili man na iyang trabaho, Sir JP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
14: D3 Bio.
18: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
5: Wala.
4: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
5: Correct jud, Dok Ramil.
4: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
5: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
4: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot ta, Sir JP.
5: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
4: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
5: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang chance sa mahimong gallstone.
5: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Hmm. Pasabot Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
5: Pusto.
4: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
5: Wala.
4: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba Sir JP ang rason nganong daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
5: Mm.
4: Ang solusyon ana, magfasting ka
5: oh,
4: aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL.
5: Mm.
4: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
5: Kaya, na tay oras, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumili sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumili sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang itsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Likol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinibo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, may nagahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang makaugana sa kama?
5: Masinug? May diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: at lay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gigan sa palya
12: ug the sugar sugar cane
13: mga organic compounds
14: nga epektibo
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: That song is brought to you by
1: DTX
0: Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
2: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyo nga mga D3 Bio.
6: Unsalan ba jud ang inflammation?
7: Mm.
6: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas, kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
7: Kuralan yun.
6: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
7: Mm.
6: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
7: Normal ra na ay gahubag, na ay samad.
6: Mm.
7: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
6: Kana ug ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
7: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno,
6: oh.
7: Ang inflammation sigurado jud na.
6: Mm.
7: May inflammation gyapon nga may tabo.
6: Mm.
7: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
6: Mm.
7: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
6: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
7: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
6: Kana.
7: Kung naa kay BCO Sir GP nga naas sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
6: Gipatay.
7: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
6: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
7: Kanabang dili pud ka masubrahan?
6: Oo.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
7: Nga sobrang kapagatambok.
6: Mao'y kapataas imo ang inflammatory rate.
7: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
6: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
7: Kay man, mao'y mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
6: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa atong katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
7: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
6: Yes.
7: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, og even brain inflammation.
6: Correct. Tsakto dyan na.
7: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
6: Oh.
7: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
6: Ay!
7: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
6: Oh.
7: Arthritis,
6: oh, kana.
7: Inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma. May inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na.
6: Oh.
7: Kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
6: Masong prostatitis na na.
7: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
6: Kana. Wa na tayo oras, Dr. Ramel. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab, si Dr. Ramel Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
6: Dili, abusuhon.
3: Dili. D3 Bio.
1: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara, tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: Upaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og Kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Kamay TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tawo nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit nagikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
4: Dili tanang tawo Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
3: Mauna.
4: Ang problem Sir GP, dili maayodaan ang imong family health history. Na ay bisyo, wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas ang antioxidants.
3: Yes.
4: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
3: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
4: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit. Wala pud gi exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC, unya kulang pa jud kag exercise. Siyempre manambo ka unya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
3: kapag kadaghan.
4: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki unya 83 sa babay.
3: Wow.
4: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
3: Ang mga Hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
4: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario. Nako hi diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar og refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
3: Husto.
4: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni in-neutralize sa imo nga innate antioxidants sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
3: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usaha ra kaayo sila mukaon og karni.
4: Sa kinatibuk-an Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan ang dos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
3: Wow.
4: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
3: Dili pa busog, dili di ay.
4: Hulat ka 10 minutos dayon, sigurado jud nga mawa wala na ang gana sa imong pagkaon balik.
3: Moody ay na. Wa, nadyutay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Do ako sab si Doc Ramil oy, sing maing panglawas ampingan.
3: Dili, abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalis sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowasca,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Just Dance Mixes.
1: Na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of

0: house at K-Fi. K-Fi.
1: DJ Rico on the mix.
2: What's up, Kickstarter.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Oh, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Tasa dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
1: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
2: Nanormal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
0: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
4: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus, pariyara kadak a. Ang gawas ana murag babol. Mura bag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pud paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariaan a dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupulito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Naay poor binding power ang monolaurin nga disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala na putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon, unsa may angay na itong buhaton, padaghano na itong inom, monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
5: Padaghanay tag-inom D3 Bio, Sir JP.
4: Oo.
5: Ang monolaurin nga naaradyod na sa D3 Bio.
4: Pasabot nga dili kaangay, magkabala ka. Kay ang vitamin D3 nga component gamay ra kaayo. Ayag problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
5: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, mo ni. Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
4: Yes.
5: Mao man na siya ang gatrap. Mao nay gatrap sa mga kagaw,
4: sa mga bakterya, sa viruses
5: ug uban pa.
4: Oh.
5: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
4: Oh.
5: Wala man siya makuha na dito.
4: Yes.
5: Mauna nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
4: Maunay
5: rason nga nung makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
4: Oh.
5: Gikan sa baba, padulong sa ilong sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas. Tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Mo-produce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
0: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
0: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Nga naman nga mag D3 Bio ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron mahibal-an sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag-react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm niya gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
5: Break.
4: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos duha ka tuig gipriso sa ilang mga balay.
5: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na po'y bagong gihimo nga strain. Lahi na po'y matrangkaso ka.
4: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usan ni siya ka karakter nga bansay mo tago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprilin.
5: Nga makita mo sa D3 Bio, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag D3 Bio.
4: Nga naman, patay jud siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato, usara man gyapon ang iyang padulungan, ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin og monocaprin kung ga D3 Bio ka.
5: Kana kung naka D3 Bio ka. Nya kung wala siya ga D3 Bio, Sir JP.
4: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3 Bio ka because D3 Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, og monocaprilin. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusohon.
0: D3 Bio.
7: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's
3: paralysis, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Kapaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavawaska,
2: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: Extend food supplement for men.
5: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
3: May diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: atunay powerful extracts
4: ng phytochemicals
1: ug antioxidants
4: ng gikan sa palya
1: ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
1: Yeah, epic.
4: Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexin Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig ka gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesi Mariu, ako yung diabetes 250 akong sugar Nagtumar ko DTX 500 Kaya nga akong ugang nga Kaya yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar Active, wujud kayong DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice Okay kayo maman ako menstruation Din gaspat-spat lang Hinay kaayo Ipatay ko sa kong banao DTX 500 Kito capsules a day Maintain lang na ako Nag-regular na ako menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DX500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko bi-added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
6: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds, besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga bubika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na kidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapapagawa.

0: Vivian.
1: Rebecca Jose Chandra Boke. Uh-huh. Ma'am, good evening po, pabati sa aking mga kapatid na nanood now via FB. Cecilia Concepcion, Hilda at sa aking mga anak, Jondel at Rinaldel. At sa mga, asa na to? At sa mga kamag-anak. Oo, sige. Thank you so much. Kamag-anak, asa na to? Na aking Papa John sa Tubu sa Concepcion family. Watching from Mandaluyong, Manila. Thank you so much. Kamusta sa Manila? Oh, how was the anuman? ang panahon. Ang panahon dyan, mag-30 na, lagpas na me. Ngayon si Kikay Makoy, magdala siya og pala og palita kahit yung building man daw na. Sarap pala sa buhos. Mag-kiss-kiss ko sa koko ni Boss Don Deep sa secure puhon para matakmin ko siyang kagwapuhon. Ah, na, sige, yun mo na may gungurasa. Sa kala na sa itong CEO, Doc Carmel Oy.
0: Sa area manager, Mayor Pave Oligan.
1: Aray si Tuwag Station Manager, Sir Verdi Cabusaw.
0: Sa technician sa Pikasawa, K5, Bill Andrew Racoma.
1: Ako si K5 TV natin.
0: Mag-uusap siya K5, Rufa Delvero.
1: Para sa kapiyo na balita, Sir Bisho, Publiko Kalingan Saragros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, napermi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Usutad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat pero ni Ken Himson na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
7: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Di tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: 500 atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid ni mo ang pag-inom anang may TC og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
2: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 og mag-mighty si Sir GP.
1: DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamla. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
2: Perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hala. Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras ka kapikadok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.

0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mm. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir JP.
3: Oo.
0: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir JP. Mm. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya, patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Mm.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3 may monolaurin ba?
3: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Mm. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
3: Daghan kayo, uy.
0: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
0: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud na ko nakita, Sir JP, nga mo inom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
3: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
1: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
0: Naay pangutana, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
3: Mo di ay na.
1: D3 Bio.
3: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
3: Wala.
0: Naarajud na sa D3 Bio.
3: Correct.
0: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
1: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
3: Correct.
1: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only fever. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Mm. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
3: Awesome.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
3: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Kung kainom kag D3 Bio.
0: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung muinom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
3: Wala.
0: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
3: O, dugangan pa, John. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
0: Magkataas ang imong metabolism.
3: Correct.
0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Justo. So, sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala, John. Ikis na po.
1: D3 bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
3: Gusto.
0: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
3: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
0: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
3: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3 bio. D3 bio ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
3: wala
0: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
3: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ah.
0: Nya
3: unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
0: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
0: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
0: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3, wala tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na, hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.

0: dele ni angayan. Layo tagintang sa edad. Murag anak na lang ti kajun.
1: Dele apa nang edad, Margie. Imahal ta ka. Ugo ako'y labot kung magkuhang kakaayo na ako.

0: puti mo, oy. Wa man kay klaro, oy.
1: Aha. Maula gila. Amo to, oy. Di ko kasabot.
0: Usa man ka? Lalaki ka o bayot? Nakagusta ka na ako, uwa.

0: That song is brought to you by
1: D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: Gusto kong naalang ka kanunay sa kong kilid. Dili ko mabuhi kunwa ka. Balik na ko. Kung dili na kamalipayo niya, ani ako nga nagmahal ni mo og tinuod. Ani ako.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Collection Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, ganagahat.

0: Laksong Gana.
1: Extend.
0: Supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend. Food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
1: Extend. Food supplement for men.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na.

hinumdumilang kanunay. Kaway magkapuli ka ni mo diri sa akong kasing-kasing. Kimahal tagal labang pa sa akong kinabuhi. Kung siya may makalipay ni mo, irespeto na ako ang imong desisyon. Mahal tagal, bisan mo sa pay mahita mo.

0: Excuse me. Hoy, dili ko misis. Miss pa ko, no?
1: Sorry, miss. Kagwapa niya. Hi, miss. Sorry, ha? Gwapa mo, good ka? I'm Bonnie. And you?
0: Che, style mo kinaraan. Tapos, sunod-anak mangutana ka kung sa cellphone number na ako, diba?
1: Istiktahan sa Nimoy?

0: Dili lang ikaw ang lalaki sa kalibutan niya. Kapoy nagsabot ni mo, oy! Puol na ka!
1: Labo pa kong gipulaan ni mo. Ako na lang pirmiyal sa'yo para ni mo. Masamitanaan ni mo sa imong kaugalingon. Perfecto ka!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: ang pagdada ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: This is K-5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K-5 News FM, Gihulungan City.
4: Higugma na kalabaw sa tanan. Saan na din papapasantang buhay?
5: Kimahal sa teka, Vinci. Ikaw ug ako, hangtod sa hangtod. Ato ang kalimutan.

0: Saan ka na? Nga matumagyo. Dilito ka pagkiasurubi.
1: Unta, di ka mausap niya na mga kipanulti ni mo karon, Victor.
0: Saan ka na, Ruby? Hangtod sa kamatayon ako. Ikaw lang ang akong higugmaon.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Wa ko'y labot si mo ng labay. Ang importante na ko, ang karun ko kang lumaabot. Higugma ako. Di ka magbasol ako.
2: Wa ko'y naong ikaatubang nila. Dili ko angay ni mo.

0: Please, sana, paningkamot. Kaya na ni mo. Makipato ka na. Di apa ko nga nagmahal ni mo. Please.
1: Mahal na ka. Ayaw ba sa di ang imong kaugalingon. Salamat. Ngawa ko ni mo pa

0: That song is brought to you by Mighty C, the alkaline-based vitamin C.
1: Ikaw lang ang maghahatag ka na ako kalipay. Galil matok na. Ikaw lang.
2: Ikaw lang ang kalibutan ako. Ikaw lang ang kipitik ng kasing-kasing ako. Ikaw lang. Ugwa na'y lain pa.

0: K-Fi News FM, your official news and music station. Dietary Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Denise, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini
2: sa malamig nga gabi.
1: Sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap!

0: This song is brought to you by Extend, food supplement for men.
1: Di ako, andam ko ng tubagon ang responsibilidad sa nahimo diha ni mo niya tong irresponsibleng Hector. Di ako, Lucy. Please, mahal taga.
2: No, Billy. Unfair ka na. Di ko gustong mamahimo kang Salvador del Mundo. Salamat sa pagmahal ni mo. Pero di ko kaako. Nga ikaw ang manupag-ani. Dili.

0: This song is brought to you by DTX 500. Ligaya ang cancer, mag-inom og DTX 500 kada adlaw.
1: Magpaabot ko ni mo, mahal ko. Huwaton kong adlaw siya mo pagbalik. Dali ka na ako. Maghuwat ko.

nawahin ang tanana. Kaslunod na kuhay. Nganong karon pa bang kalikpakita na ako? Pila ka tuig kipangitata ka. Sakit kayo ang imong pagbiya na ako.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Sayang, kalugod sa panahon na nausik. Kunay bawa pa lang ko, namuli ka na ang tinuog grasor. Nakong pagpasol, pag-ipati na kong karun.
2: Wa kay sa, Bert. Mauchon niya ang atong kapalaran. Pareha sa tandunay tagsa-tagsang pamilya.

0: Dave, unsa man ka? Klaro na kang gibinuangan ka. Unya salig lang gihapon kaniya. Martir ka kaayo. Tanaw sa palibot, Dave. Doon na pa'y nagmahal ni mo.
1: Siya lang ang akong kalimutan. Si Sarah lang ugwa na ilain.
0: Ako, Dave. Ako. Diba? Gimahal ta ka, Dave. Dugay na. Unungan na ka ng pagpakabuang ni mo kang Sarah.

trabaho ko. Nagkulang na higog marim. Pero okay lang kung dili ni mo matungan. Nakasabot ko. Nagdilita angay sa usag-usa. Hangyo lang ako ni mo. Kapasagdan lang ko ni mo ng mahalong taga.

0: ka? Sa'yo po eh. Malik akala ni ay.
1: Oo? Maudi ay?
0: Sorry. But friends lang agibati na kunin mo. Pasensya na ka.
1: Kauwawa ni uy.

0: That song is brought to you by
1: DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Pobre lang. Ikaw lang po sa inyong mga higala o ginikanan.
3: Ang akong pakikubanin mo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalunta ka.

0: Mahal ta ka? Akong ihatag kanimo ang tanan. Iwan ala ta ka kamahal.
1: Di mahal usap ta ka. Tanunay lang ka malpay, dirin ako. Di ka buhilak uban ako.

0: tao lang ko. Naikog man niya.
1: Girl, kalimti na lang siya. Ikaw lang ang masakitan, Ana. Pusa man ka. Gusto kang ikaw pa'y manguyap niya? Hey, babaeng Pilipina ka, oy.

0: Kung siya may giingon ako ni mo, di ba wa ako masayo?
1: Pero saan mo na ko ini? Siya may gusto na ko.
0: Huwag magkabay? Doon na lagi siya'y uyab. Ganong singit pa man ka.

Sabihin ako, ako ang sakto. Pasaylo ako. Makahatag papak na ako ikaduhang higayon. Ingon ka sa una. Ako lang ang hangtod sa hangtod.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukawa na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
3: Uh-huh.
4: Ako rang masulti, Sir JP, kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
3: Correct.
4: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and biplo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP, actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX500, og mag Mighty si Sir JP.
2: DTX500!
0: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, og DTX500. Walang kakapsula, daad lang. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500.
2: DTX500.
1: Pamali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pag tumargod aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, pamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
4: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir JP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
3: Ay!
4: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
3: Maudyo.
4: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
3: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
4: At pasabot na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay ng mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
3: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paggubag sa atay. Nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir JP. Inom siya DTX 500.
3: Lagi?
4: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit a source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Kadungog na ako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month campaign,
8: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
4: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir JP, nga makita sa atong atay.
3: Atong atay.
4: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys o guban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gud, Sir JP, nga limpyo ang imong atay. Gamit gud ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gud nimo ang imong SGPT. Maupod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
4: Muna, Sir JP, nga kung palainom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 o Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 rin og mighty si adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Pag-a-si siya lagay sa Windows. So, permit ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naid pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect!
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
3: Mm.
4: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon. Frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
4: Mm.
3: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
4: Mm-hmm.
3: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
3: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy.
3: Mm.
4: Lahi ra jud kung makakape ka.
3: Mm-hmm.
4: Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
4: Hmm.
3: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Hmm. Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
3: Hmm.
4: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes.

0: Hindi tribayo na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
1: Pasabot Sir JP nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Kung kainom kag D3bio.
1: Check. Ordinary D3 walay MCT.
0: Unya doc, ang D3bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
1: So sa ato pa, kung moinom kag D3bio, pwede nimong pakpakon. Katulo o kalima unya imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
0: Wala.
1: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
0: Unya ang D3bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
1: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
0: Ang ketones gihapon nga naa sa D3bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa
1: magkataas ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Gusto. So sa D3bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod
2: D3bio.
3: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom ko ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
0: Gusto.
1: Usapan dyan, gipromote nini ang gut bacteria.
0: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
1: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
0: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
1: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3bio. D3bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3bio. Ang ordinary nga D3,
0: wala
1: na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
1: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
0: Correct.
1: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
1: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
0: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
1: Yes.
0: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
1: So ingon ana kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
0: Correct.
1: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
0: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
2: D3 Bio!
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Umabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilana. Ubo dala sipon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. Time sa daily medyo ko basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
0: O bitaw.

0: mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh. Hmm.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Hmm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
1: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato.
0: Mm.
1: Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000 active cases.
1: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka. Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
0: Madlock na sila, Dok. Paduol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Madlock nimo kay basta na kay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kun inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
4: Ang VCO
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
0: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Doc, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
1: Grabe jud ay ang TB, Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TV na. Nakita ba ni mo, Sir JP, nga naay mga TV dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man, hangtod karon naapadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asya. Kinsa man ang gapalyoan ng TV. Ugunsaon man sa ditribayo pagsukulan ni nga kaway.
0: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir JP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Usto, ang ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni ditribayo.
1: Kaya gid kaayo, Sir JP, sa ditribayo. Kung kaya ni ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang ditribayo. Ang BCO nga naa sa ditribayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumple.

0: K5 News FM, your official news and music station. Dietary Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga kapatid. Dietary Bio. Dietary Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mariyo Ako yung diabetes 250 akong sugar Nagtumar ko DTX 500 Kaya nga akong ugangas Kayo yung BP Naayos sa DTX 500 Dua ka capsule Buntag sa gabi After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar Active Wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pabali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice Okay kayo mo man akong menstruation Din gaspat-spat lang Hinay kaayo Ipatikos akong banao DTX 500 Kito capsules a day Maintain lang na ako Nag-regular na akong menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gidgada ha?
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal

0: Protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.
3: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Johnny taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako din si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap! Bakal

0: pagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.
3: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: o antioxidants
1: ng gigan sa palya
2: o de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, parehas ang amarkuso. Chia seeds, desugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: na diha mga sukintig paminaw. Pero sa dili pa be, ato sa ninyo i-check mga kaigsunan kay nag-viral na balik kagahapon. Kasi mo, buhon be, sa nakulatahan yun ni Don? Or appeal to sa ilang content Don? Gimbestigaran man ni kagahapon ni Kakipay Brands o ni Kakipay Don Don. Oh, Don D. Yes, Don. Go ahead, Don D.
1: Sir Bern, malampusong nakaulo na luwas dili sa Dakbayan sa Bayawan ang usa ka missing person. Kumanin ni Iskapo tungod sa giingong gikunata sa iyahang vlogger nga amo dito sa distrikto Tansaga Consolacion sa Cebu. Ila ang biktima nga si June Junior Rodriguez, 26 anyos, kinsa duman nga nagpuyo dili sa San Ramon, Barangay Villarreal, Bayawan ng City kon Barangay Poblacion. Sa usa ka eksklusibong pakigdinabi sa Club News sa Bayuan, ipadayag ni Rodriguez iyang pait nga nasinati samtang nagtrabaho dito sa Subo uban sa iyang amo na si Rene Amorganda o mas na ila sa social media na si Kuya Renz TV. Usa ka inila nga charity vlogger o negosyante sa Crispy Chicken na lumad usab nga taga Tagubang Barangay Nara. Sumala sa asoy sa biktima ni atong Agosto 4, 2026, naguba o napuntinar ang ligid sa iyang gimanihong sakyanan samtang nagbaligya hinungdan niya wala siya nakahatag sa halin sa iyang amo. Pag-abot sa iyang puyanan, diyong dito nahitabo ang tensyon, diin giminalbunalan o giatake siya gamit ang plastic na bangko taliwala sa kahubog sa iyang amo o mga kauban. Tungod sa kahadlok siyang kinabuhi, labi na kay nasayod siyang naghupon og armas ang iyang amo, nakahukom si Rodriguez ng mudagan o naikyas pagawa sa maong balay. Pinaagi sa pagpahimulo sa higayon samtang nangatulog niya mga kauban, nakuha lamang ni Rodriguez ang duha ka t-shirt na iyang gihinahinay sa gawa sa balay o daling misibat. Giasoy usab sa biktima na miabot sa upat kaadlaw ang iyang naglakaw siya nga walay kaon o nagtago-tago kinigikan sa Mandawi, Cebu hangtod na makakita og higayon nga makapangayo og tabang og pasagawa sa maong piligrisong kahimtang. Wala usab makakadawat si Rodriguez og igong katarungan kon ngano naghimog kinikaniya diin gipang himakak usab niya ang mga aligasyon nga aduna siya problema sa pangisip o nakasala sa panalapi. Ipadayag usab sa biktima nga gitinguha pa niyang makuha ang iyang personal nga gamit sama sa cellphone nga Realme ug ang tinigom niya nga 10,000 ka pesos na nabilin sa dealer nga iyang gigamit sa pagbaligya. Sa karon gitabangan na sa K5 News sa Tan Bayawan sa pagpanguna ni Station Manager Randy Coronel ang biktima aron makakuha og medical examination sa City Health Office ug napahigayon usab sa official nga pagblatter sa Bayawan City Police Station. Andam po sa mga istasyon na makihinabi o makuha ang bahing sa so, ang official na statement gikan sa mga vlogger na si Kuya Renz TV.
0: Don!
1: Sir!
0: Kini si John John ba, sa inyong interview, tinood ang wagin siya ni Ingon nga komedyara, tinood yun nga gikulata siya?
1: Wala sir, tinood yun sir, nga gikulata siya sir, no, human ko no siya, gipang suntok ni inis yung amo sir, nga kini si Kuya Renz TV, human ko ni sir, pagdaga niya, gilambusan pa ni siya bangko sir, gihapak siya kini bangko nga munublak.
0: So, si Bat siya, gikan sa konsolasyon, nagbaktas lang siya pa doon sa Mandawi?
1: Oo sir, kanang nakaroon. Isang tabang dito siya mga kauban nga, nagtinda-tinda po dito sir ba?
0: O niya, silingan naman siguro sila kay puro raman ni Tagabayawan. Ni panghimakak man to si Renz, Renz TV. Kuya TV ba to? Sa to?
1: Kuya Renz TV sir.
0: Kuya Renz TV, nag-vlog po to siya nga. Di ko na tinood.
1: Opo ni sir no, kay naamog ko yung makita po sa lawas sa ato ang biktima sir niya na ay mga buntog.
0: Pero anyway, mo pasakan ni kaso ka ni si John John.
1: Oo sir, no, mapasakan ni kaso sir, pinagi po sa tabang sa so on sir, no, katong si Amara nga nag-post po tungod sa gihimo ng ining sa iyang among vlogger.
0: Pila ko no sila katuig nagkuyog ni Koan? Ngano ni abot man po siya dito sa Cebu, kini si John John? Pila sila katuig nagkuyog
1: sir,
0: po ni Kuya
1: Renz? Sir, ako pagkadungo kagahapon sir, no, wala ko nila magkiyang kaabot o katuig na trabaho siya dito tungod kay girekrut na po ni siya nga matrabaho dito sa Cebu sa iyang rausap na itagaw.
0: Niya, kailan na sila ini ni Kuya Renz TV pag-abot niya dito or dito na sila nagkaila?
1: Dito sir, dito na sila nagkailaan ni sir.
0: Sikat na ini si Kuya Renz TV?
1: Sikat sir, 1M ang followers.
0: 1M?
1: Sige mo ni siya panghatag o mga kwarta.
0: Sige siya panghatag. O niya, mauto nga yung nabunalan. O niya, nanghimakak siya nga dili.
1: Oo sir.
0: Anyway, ma, kung naman eh, ma-file gin sa kaso. Ma-ilhan naman eh dito sa korte, o kaysa nag-istorya sa tinood.
1: Dane po, sir, no? Kay... Kato ka karoon ganit, sir, no? Ay mga video nga gipost si Kuya Rin Steve, mahigtungod sa iyahang gihimo ni ining maong biktima, sir. Na iyan ang ihugta ng gilimod ang mga pasangil ni ini.
0: Unsa man kunoy, unsa kunoy gipost niya nga iyang gi... Unsa din ninyo yung biktima? Yung gipakaon? O unsa man yung gihungitan? Unsa man yung gipost?
1: Kaya kini ko nung pa-answer, kaya kini ko nung gunog na naasa lawas ni Jun Rodriguez na kung ano ko ni sir, kaya na-slide muning na ibunon.
0: Ah, na-slide. Giyon sa man yung pag-abot dire sa kuan, dumagite?
1: Ni, sir, nagitagaan siya da kwarta dito sir sa mga vendors na po dito sa Cebu sir aron siya makasakay ang series makapaulit din sa ato sa bayawan.
0: Niya gikan sa kuan sakay siya series dito sa Dumaguete sakay na po sa bayawan.
1: Oo sir.
0: Niya pagkahuman abot siya da sa ilang balay niya ni sumbong sa ato istasyonan niya.
1: Yes sir, pag abot niya anong gabi sir pag buntag sa user na as niya sa diri sa ato sa station.
0: Subli gini nga tinuod kay ni anak pa man sa station. Kung di ni tinuod, di na nimo anak station, di na nimo report og police. Kay posible gyud ni. Nya kato si Rens TV dako ra batog lawas.
1: Lawas sa nya na kun sa kay ang gikahadlokan sa bakay katong maong vlogger siya aduna gihutang armas.
0: Mao lagi. Pero unsa may giingon ni kuan? Kini nga sa tawag ni ni Rens TV nga atubang siya awa ampon dato na interview pa no pamano
1: kagahapon sir na hinabi ni Sir Randy sir matud pa nga willing good sir nga magkipag-fiton unta sir sa maong biktima apan na sir no ganahan to siya nga muulit diri sa dakbayan sa bayawan og dadon na kato mga bag gamit o kwarta nga nabili ni John dito silang panimalay pero sir dili na lang kuno mo dayon kini mong vlogger sa pag-ulit diri kay daghan siya nakadawat og mga dili maayong komento gikan sa bayawanon sir na gipang hatlok na siya kaya basi ko kung sa'yo mahitabo niya nahanok na po siya sa iyang safety pero ganit siya iyahang poster niya mga bayawaron kuno lahig ba, lahig batasan nga narito ba nag-vlog sa
0: so kung mag-excitol siya posible nga iya gihimo ni ang krimen nga to kang John kiksitol
1: posible sir basi ganit sir sa post karon niya sir na ini comment dito sir lain po na kwento nga trabahan siya sir nga punog bunog ang nawong gibunog po kuno to niya
0: matay ni pagkadag ko magunig lawas ng Amorganda ko kapitan da migo na to mamanay mix martial arts kanang kapitan na to dia sa ubos ba na dia sa may bayawan may kayo muna ni champion dito sa mo mga sumpok kadag ko kay lawas mo dyan ko nagdigi basta basta pero kinis kapitan na buutan kayo ni champion na dito sa mo panawagod po to si kuano si Kuya Rins TV. Matanawa. Basta mo, kanang kuya atong tawag no sa vlogger no, mga nagkuglawas no? Kuya Randy. Oh, nagkugya po kay glawas. Sige, bitaw. Hinapantay nga mo, kuhan mo. Sa magali, masito lang. Depende rin nila. Pero tanaw na ako, murag yun si Junjo, nag-historian is tinood. Tanaw lang ako. Paminaw lang ako. Oh, paminaw lang ako. Kaya pag-ingon ni Kuya Rens TV nga, makiksitol, posible nga. na makmaka na bukbukan ganyan tao ni.
1: Oo sir, kay gamay rin akong tapo ng mga problema nila sir ba?
0: Sahay lagi ka na nga, may kahit amutabang ba? O niya, sa atong kaugalingon, sa atong tao, isugta, bonay di mayo niya, pero sa oban, for koan, content purposes, mayo kayo, pero personally, nga to sa imong kauban, lili. Pero anyway, kung failan kini siyang kaso, di ha? Huwag ako yun eh, mapayal kong kaso eh. Sige, kulata ko.
1: Sa karon pa karon sir, sa yung update sir na, magpaabot siya kuno sa formal nga reklamo dito sa konsulasyon. Kadi na kuno siya mo ang hinalagbayawan.
0: Depende yun niya, huwag sa serapita, depende mo kung sa siyang abogado. Pero, kasagaran nga ni Kaoban ra, si Itol nga po ni Padolong. Kon pa na ron, kanang iisog pa na sila kay... Bago pa man ang panghitabo, init pa kayo. Pero kadagayan, may nga na nga, papanginabuhi na dito dong. Mauna niyo. So, kung sa mga puro rata sa mga silingan, puro rata tagabayawan, puro rata na ginabuhi di resim po. Ano, panguha na dito. Padong, gapo na yung nga na. Don, lamat doon day.
1: Sige, Sir Bernog. Happy Fiesta na ay Dawin.
0: Happy Fiesta. Dawin. Birthday karon ni Sierra Marie. Okay,
1: no? Happy birthday, Magda. Thank you, sir, Berno. Kita itong balita. Gihatot ko na ito sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C na pwede yung mapunit sila ng mga authorized reseller. Balita, gika din ni sa K5 News FM Bayo 101 o sa 7.5. Kini sa K5 Dondi Glodov para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko karingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Lamat don! Malagyan eh, blag-blag lagi mga suki. Tignan mo na niya, mabot yung punto nga. Eh, di man nabalik kayan. Kaya tao raman good punta. Makakulat ha, masumbagan ta. Kaya tayo makasumbag. Inana yun na. Eh, hinapunta nga. Masitol ni. Kaya puro na po sila mga higala taga-bayawan. Eh, si Gobernador makikita sa mga lokal ng mga kooperatiba sa Sugang Dagitab noon. Or Sugang Dagitab. Kakipaib Roy August Mostilio. May ansay matabang ni Vice Gobernador Inebe. Nini nga problema na to sa Kuan Corinte. K5 Roy August Mostilio, K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
3: Ang Negros Oriental Provincial Board makihimama sa lokal na electric provider na mao ang Negros Oriental Electric Cooperative 2 o Noreco 2 Management haron hisgutan ang nagparayon ng mga issue sa supply sa kuryente sa probinsya. Ang probinsya karon nakasinati o rotational power shutdown na hinungdan sa dakong pagkabalda sa lain-lain ng mga negosyo o industriya gikan sa gagmay hangtod na sa dagko ng mga kumpanya. Si Vice Gobernador Suzanne Fritz Diaz nagbahayag iyang kabalaka bahin sa epekto nining mga pagkawala sa kuryente. Atol sa usa interview. Mingon ang Vice Gobernador na nagtingwa sila ng imbitahan ang mga representante sa tinubdan sa kuryente. Lakip na ang mga National Grid Corporation o NGCP o ang Department of Energy aron matagad o katinawan bahin ini nga butang. Gipasiugda ni Vice Governor Diaz ang pagsulbad sa krisis sa kuryente. O giangkon nga ang iyang opisina nakadawat og dugang reklamo gikan sa publiko nga nagpahayag siya og pasalig sa pag-imbestiga sa inungdan sa krisis o pagpangita og solusyon. Para sa Foro de los Pueblos, kinaska KFM Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas 52 na, samtang sa pikas gabahin tigpayot sa illegal na droga, tiklo sa kapulisan sa Shaton. K5 ba sa Iril Ripi, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Natiklo sa kapulisan sa gabay 17 anos nga lalaki ato sa Baybas Operation sa Purok 5 para kay 4 Shanto Negros at atong adlaw ng Lunes. Ang suspended sa doon wanay kalis sa kapulisan na di nakuha anay kini og 0.15 gramos ng ito ang shabu. Nga mong kapat ay kinig 1,200 pesos ato sa operasyon sa kapulisan in Bangan Usam sila sa FIP Maneuver Company sa Regional Mobile Force like na sa koordinasyon sa kinig sa Philippine Drug Enforcement Agency kinsa ang kapulisan na doon na sila body-worn cameras ato sa operasyon. Ang suspect na kasamtangin kinig karong ibalong sa mabugnaw ng Rias sa PNP Detention Cell sa PNP Shaton. Ang balita inibati ato na kanino sa D3 Bio DTX 5 Baran og Mighty C K5 sa Iril DTX sa 5 para sa kaming balita serbisyo publiko kaliyaw sa Negros K5 with News FM
2: Foro de los Pueblos.
0: Good morning ka Ryan na Oliver Balila. Morning is M Lordis Apitancio Emmanuel Alminso. morning usab ngadto ni Blas Libaton may gabuntag Tanhay City pagmata na mo kay buntag na. Okay. Anya, good morning ato ni Kuya Bear Canyones. Kuya Bear, may nga buntag kay manager Bernie Kabusaw, nila ni Ma'am Joy Pride, Don Lips de Palio, og happy Desperas, Baez City. Oh, Desperas sa Baez. Di ba doon nga ni sila pista sa kwan? Dawin? Emily Bicamon Alminso, good morning ka Sir Bernie. Malin Estrellado, hi, Day Malin. Good morning, Sir Bernie. Morning, usab. Ognibong Estrellado, good morning. Good Frido Malbo, good morning. Oter Miraflor, good morning. Tanan-tanan nga naminaw karon. Standby unya manghigala si Kan Portion with Attorney Ronel kay paday na to ni manghigala kining isyu bahin dito sa Kan Kuan. Bahin ang mga kaigsoonan kang Martin. Former Speaker Martin Romualdez. Ah, na diha. Unang akong giingon. Ha? Nga ang inyong kauban, inyong amigo, morning realidad ng mga kaigsoonan nato. Pag naapa ka, naanak sila. Pag wa na ka, itsapwera na ka. Og unsa pagi mahitabo, ni mo mga suking tigpaminaw. Labi nagbisyoso kay ka, o niya amigo gina ni mo, niya bisyoso kay ka. Unsa mahitabo ni mo, simbakong masakit ka, hospital ka, hangtod nga mamatay ka. Pahilak-hilak na, pero dipinsay, nalipay na. Kinod bitaw! dunay realidad nato nga mga Pilipino. Buna, kung doon na may problema mga kaigsunan, ay din mo patakag istorya. Doon na may personal nga problema. Adyaw, din mo pagpatakag istorya. Kaysa 100%, 90% niya na naminaw kunuhay na sa imong problema, sa imong istorya. Pero deep inside, da, mayra, mirisi. Kapalo mo mga Pilipino? Pag muangat ang Pilipino, mga sukit paminaw, birahon punta diri pa ubos, inanapod na. Pag masakit ka mga igala, gawa sa imong pamilya, mora gid nay maluoy nimo. Ah, pero kanang uban imong mga amigo, silingan, mister ka na ako, sakit ka kuno ba? Mo ba kaluoy? Pero pag uli, da mayra palahubog man. Da adik-adik man, mayra mamatay. Ah, ingon ana na. Ang 10% nga imong istoryahan niya na, maminaw na, naluoy, pero why pakigapon? Why matabang? Saan na hitabo? Ini karo na mga higala ni Martin. Pamilya. Ay, siguro ang pamilya galing niya mga higala. Nito nga. Wamiduaw. Apil po ni kang Presidente Marcos. Murag naras na lang mga kaisunan ang ibantay ini. Anya, sa second portion with Attorney Ronel. Ato niya tagaro kapagtagad na rin sa ito ang kapagpapanagubanuban ng mga sukit ng Pamilya kaila 6:56 na. Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous bossing, Bossing Doc Ramil Oy, Area Manager Mayor Pepo Banyanaligan, morning usab gato ni Dudong Nino Ligan, Picas Law, Abuduin Ulpos, kinagapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanon ni Mike TCD Tix 500, Tix Kupimix, o Ditri Bayo Kabusaw, para sa kampiyon ng balita, Servicio Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
6: Good bacteria.
7: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
6: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
7: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
6: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
7: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
6: Correct.
7: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang ang maagian niya, di ba? Pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
8: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
7: Correct.
6: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
7: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
6: Dili.
7: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
6: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
7: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
6: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
7: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
6: Wala jud.
7: Wala jud.
6: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
7: Kay padaghan nun man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
6: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction.
7: Mm.
6: Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
7: Mm. Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
6: Correct.
7: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
6: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
7: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
6: Gusto ko happy ka.
7: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Mo'nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
6: Wala.
7: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
6: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
8: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advance.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Sporbiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
6: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
7: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingdanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong gipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa tani papa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.

0: mabibili sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón de Radio.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:20. Oras sa tagapon ka na to sa D3 Bio o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, kiluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kay buntag? Kami na usapag inyo ang ka-K5 do, ka-K5 di na matabang tandem. Mga komentarista sa Dumaguete, si Tig Negro Sorrental. Matsugo pito purya buya gayaw lamang tutukay. Kinigapon si ka-K5 Bernie Campos, kanon ka Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, Oga, D3 Bayo Kabusa.
5: Ang mga lakang sa taong matarong imando sa Dios, bisad siya bahag sa apat, di siya mapukan. Tungod ngang Dios may nagagunit sa iya mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag! Inisigapan ni Kubos ng alagad sa kahanginan ka-K5, Attorney Ronel Canoning naka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Oaks 4 Biotics, di pala bos. Webtag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan!
2: Tibuok, Kalibutan!
5: DTX Coffee Mix,
2: basta mingon na galit ang tibok kalibutan, DTX Coffee Mix, ayun na.
5: Makagwan. Makawili ang DTX Coffee Mix.
2: Makasuya ang DTX Coffee Mix. Kung ugali gadi ka mo ino, masuya ka.
5: Makaadik ang DTX Coffee Mix.
2: Lain po na nga termos. Makakuan lang. Makaadik lagi.
5: Tiki ko sa'yo, pagtulon kay na siya siege ba nga akong dimdimon ba?
2: Lamit, magkod kaya? Kanang mga kuan ba? Kanang mga lingin-lingin bitaw pag maabot sa itong dila?
5: Ang akong nabantayan ba yan nga kanang mag-indom nga mag-inom yun ba yan? Sa una ra, katong nabantayan na si Mike Enriquez, no? Nagit siya bit-bit tasa ba? Sa programa niya sa radyo ba?
2: Mag-bit-bit kita po, may?
5: Oo.
2: Niya?
5: Nagit siya tasa. Sa uban, wala ko kita. Murag kita ra mo yung inanigyod.
2: Actually, bawal magyod magdalag tasa?
5: Mabitaw, kita nga nung nadalam tagtasa dito nga.
2: Amping man.
5: Dili mayabo.
2: Ang nakabawal man ko diya kay, mahal ba kayo na itong gamit?
5: Mahal bitaw kayo. Million ba yan na?
2: Mayabaan.
5: Oo. Mo din ang usahay nga, murag, sa una, kabantay ko ni mo ako naginigana ni mo, lagpot ni mo laway, karon dili na, careful na kay kasi gina kang gaano, oh.
2: Careful na.
5: Okay, ibuyag na dahil kang malagputan laway ni mo dahil ng atong
2: konsol. Ilipod, dali lang. Normal, magina lang may mangusog ka, normal na natin alcohol, natin kuandra, kay sanitation ba? Di ba para sa uban nga, mag-program, diritsyo rabia. Di man mo na malika yan, istura kay kagamay, malagpot ni mo laway, how much more mangusog ka, muna nga limpian, yun na to. Mo nang giingon nga give justice to the next takuan programmer to the next anchor di kay ubang nga mga di man ingon pagon sa mga igala ubang istasyonan buntag sayo apay toothbrush onya diretso ra lakaw onya ang magsunod mag program mga igala sa maning microphone oy muna actually gyud sa kanang kuan gyud kanang di gyud sa pangradyo tagsatag mga inani
5: mo bitaw no
2: tagsatag mga inani.

0: Nani, kanang unsay tawag ini?
1: Basta kutson.
0: Oh, kutson. Eh, mo na po na. Pero kita kay manglimpyo naman ta.
1: Mangstream nga.
0: Sarata. Mulbit ang uban bitaw mengon. Langan naman lagi ka na laging tagay lagi.
1: Gani, bagyo gani mo gani mo lips to lips sana. Pareha lang mamog baso.
0: Pero tigin na siya maayo mga
1: gana. Pero katong COVID, wala gagahin mo kayo, ana, di ba?
0: Asa?
1: Katong COVID pa.
0: Ah, wala to, kay dakpon man mo.
1: Tagsama to baso.
0: Tagsa yun. O niya, ikaduha, wapoy! Makakuha na to kayo, kanang nga makagawas o makasulod ng mga imnonon. Bawal man to.
1: Bawal to?
0: Bawal to. Mag-inom sa una nga managot.
1: Pero doon lagi, sige naman lagi nag-inom ato.
0: Sa una? GTX ko Pimix po nag-inom, ano niya sa una. Mauna diha mga sokitig pamilya. Basta may yung tag DTX Coffee Mix. Oh.
1: Basta may yung DTX Coffee Mix. Masuya na sila o gawa sila ka inom.
0: Mauna nga ako nga hangyok ninyo. Tambag na ko ninyo. Katungo pa makasulay. Sulay na ninyo. Diba makaingon good mo? Wow, DTX Coffee Mix. Paborito ni Kakipay Burns na Tony Ronil. Paborito na po nako. Tungod kay natryan na nako, nakasulay nako unsa kalami. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. O, kining DTX Premium Coffee. Speaking of DTX Premium Coffee, Ma'am Joy Prime agyud ni.
1: Mas kuan siya, mas high-end ni.
0: High-end man eh. Ma'am Joy, sama sa.
1: Man eh, ang iyahang pagpatamis, ani, stevia man.
0: Kalami kayo.
1: Mani matabang ni.
0: Di matabang ni.
1: High class maning mga ingredients gisagulan ni bro.
0: Correct.
1: Mas may presyo siya. Pero
0: mal-mal ni siya.
1: Para ni Ma'am Joy Fry.
0: Wala na.
1: Wala, sisi.
0: Yes, second ni Sincilio.
1: Sincilio. DTX Premium Coffee.
0: DTX Premium Coffee. Oh. Naputay Rayo Coffee.
1: Naputay Rayo Coffee.
0: Ang halin po nini nga Rayo Coffee, para po ni sa Rayo Foundation.
1: Para sa Rayo Foundation.
0: Kan ba? Kanang tabang ba?
1: Tabang.
0: Itabang ato sa mga nanginahanglan.
1: Sa mga nanginahanglan.
0: Munang Rayo Coffee, Ramil Itangoy. Munang Rayo.
1: Rayo.
0: Iyan ang initial sa
1: R-Y-O, Ramil Itangoy. Oy,
0: muna nga, Rayo Coffee. Muna nga, napodiha, Boss Rayo. Si Doc na. Si Boss Rayo. Na. Inani lang nga mga higalay, inani nga itong kinubuhi lang, God. Enjoy ta, liupay ta. Anya, wata mag-ingon nga, nag-abuhat o dili mayo sa itong isi katao. O ga-politiko ka. Nag-servisyo ra kag insakto, nagtinarong ra ka.
1: Wa ka nangawat.
0: Wa ka nangawat. Wa ka na hospital arrest. Money ang life. Nga.
1: It's life.
0: Nindot. Mo nang giingon ni Brad Gypsy nga. What a life.
1: Oh. What a life.
0: Ay si Sir Milot.
1: Ay, the camel pick dia sa camel my pick. Pandanon. Morning.
0: Mga
1: morning sa AG Glass and Aluminum Supply ni Jin Lumampaw.
0: Kana.
1: Sa Dumiscon Motor Sales ni Engineer Carl Rabaka. Oh. O usab sa Alexis Security ni Ma'am Rose ug Sir Alex.
0: Yeah! Okay kayo, good morning ha. Okay, the Camel Pick, di may mamahaw. With the students from NOHS. Ka mga estudyante, usap, dari sa to sa Science High.
1: Science High.
0: O ka mga coaches. Bye, Milot, bye! Inya, sa anniversary, ingon na po siya nga, kung ano siya, sa anniversary, kung ano po siya, kaya nga, sa itawag niya na, sa anniversary, o sa kono iya kalitson.
1: Milot. Camel pick.
0: Minaw, karon diya si Boss Wilson, iteri sa lower kamanhak, si Wilson o si Ma'am Roslyn, kung ano siya, binag, bago ni ang ilahang kuan, bago ni ang ilahang kita ko sa opening.
1: Boss Wilson Itiri.
0: Oh, Wilson Itiri.
1: Asa man lower ka manak area dire?
0: Diha sa may gasoline station dapit, basta diha dapit sa Alime.
1: Oh, dapit sa Alime?
0: Diha sa Alime dapit. Na diha, suway tag kaon dito.
1: Boss Wilson kasi pareha po datong bisan
0: manok. Wilson Binag.
1: Migiato na to sa Honoba niya, wala pa din ang abre.
0: Asa to?
1: Katong atong tatabisayang manok sa tayasan ba kay ginambog tong ato ang listener diri nga lami kayo ana di adto ta didto. Wala di ay nang abri pa ba ni adto na lang dari to sa hunob. Muro ni rado na buto sa hunob gikan ana to.
0: Magdelikado atong kan antong. Pero man. Taka tagi pangkan an o ngano ni anak man.
1: Sa kamat. Tan tinulo da di hasil man tagaon di hasil tinulo ng isda dira sa patinggil.
0: Sige paghapon.
1: Naraman.
0: Na paghapon.
1: Naraman.
0: Isda sa patinggil. Ilan ni
1: kon?
0: Nara gapon?
1: Katong isda ba nya na po pantit. Tinulong isda ba?
0: Kay na ikaw sangan ni abto ko ilang jinan ba? Tinulahan apa jinan? Eh ini anak ko Sabado to. Sirado man Sabado. Sirado sila Sabado.
1: Og mamudto-mudto nakabuntag man sila.
0: Buntag to.
1: Buntag.
0: Buntag diri na lang ko sa may unahan before kan kuan. Is laundry na may karinder niya dia. Tigpaminaw po sa K-5 ah. Asa tong tigpaminaw sa K-5 mga suking tigpaminaw to. Dito ta mga on. I-try na to sulay na to ato pag yung i-promote. Bayad pa ta. Kakaon pa ta. Gipromote pa yun na to. Basta maminaw lang sa K-5. Labi na magpalit sila ilang kaugalingong radyo.
1: Palit sila detects ko pemex.
0: Detects ko pemex. Mabita na siya mga suking tigpaminaw. Muna nga thank you kayo. Wilson O'Groslin Binag. Diya sa ilang itiri. Kinakayo. Lami po ni si Wilson Muluto.
1: Ano ba?
0: Buni sa itigluto ni former kapitan na sa gali apelido?
1: Si Mercy Regalado. Mercy.
0: Regalado. Muni sa itigluto yun. Si Wilson
2: Ernie Cabusaw ug Attorney Ronel De Palobos di na matabang sa Foro de los Pueblos.
3: Di na matabang!
1: Di na matabang ang kabuntagon. Morning, morning, morning sa atong mga kiksyon sa kabukiran. Daplin sa kabaybayon na dumabalangga. Mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Nga Luis Amino sa K5 News FM. Bili wala sa Building 10 sa Dumaguete City. Sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukitig paminaw? Sa nakadaya mga establishmento, kananan, penitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, namin na itong mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong hurot!
0: Morning!
1: DTX Coffee Mix, nakakapingan na, naka-detox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpubos sa level sa inyong mga blood sugar o sa inyong gihulat. Mag-DTX 500 na DTX Beauty Soap. Ang pahamis ni ating ni Kuya, o siyempre ang kontrapamawal nga DTX Liniment Oil. Mighty C, alkaline-based vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan, pagpaligon po sa inyong kabukugan. Klinika, Deo Fresh. Para sa puti, mala, ug humot, ngaylok, magklinika, Deo Fresh. Para sa swabbing and digestion, magklinika, Spore Biotics. Ug syempre, pang matagalan, Extend Food Supplement for Men. Mga produkto nga mapalit sa tanan nga mga klinik. Sa klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center sa Canlaon City, sa Mabinay, uban pang mga dapit. Surge Alternative Bio 1 City, MZA Pharmacy Public Market, Bakong. O sa mga piling butika sa inyong mga lugar, kining tanan mga produkto sa klinika, The Alternative Medicine ni Dr. Ramil U.
0: Mapalit na sabi ng tanan na ito ang mga product sa mga sukintik paminaw kang Aliger Al Hungkulada Kamsi. Pakiyaw po siya mag-maitisi kagahapon. DTX 500, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Kamsi, Aligar Alhongkulada, morning! Morning usab sa Nice Bakery, aga ni Joel, Joel Boy, Balkanizing Shop, at bang sa Nice Bakery. Morning usab, gato ni Charlene, good morning usab, gato ni Marie, Habadan, English, no? Morning, ni Orville, that's my bungaw. Morning usab nga to ni Pari RG, no? Ni morning usab of course sa mga sokit paminaw ni Randy Estrellado og ni Sir Joseph Cuybasa. Morning! Yeah! Of course, morning ni Mayor Fibo Banyana Ligan og ni Dodong Nino Ligan. Good morning!

0: Dere na ta sa sumpay sa ato ang drama From Burnell with Love.
1: One time.
0: Sa kinabuhi ni Haynes og ni
1: Joy.
0: Na nag-abot sila sa may
1: painitan
0: sa
1: Magiti City.
0: Bayad na mga sulking tigpamina o gamaw na ni karon ang panghitabo. Humala sila ga snack, humanang painit. O niya, mauna niya ang namatikda ni Heinz ngadto sa ka

0: magpohon. Pranto kay, saan man na eh. Imo nga, ipabilin lang, huwag naman sa'yo, ipabilin lang, midjas ay sapatos, basta balik to, ma.
1: Na?
0: Balik to, ma.
1: Sa digay, yung kuyugo na to, ma, pagbalik.
0: Eh, ba't kasi yung kuyugo na? Hoy, bis, ang punog, ma.
1: Wala nang po kunugaho ka pang bais, yung hospital.
0: Hmm?
1: Wala na po nag-hook up ang bae, sir. O ni-advertise po og bino nga tanduay.
0: Naman na, advertise. Nada dito. Basig ko.
1: Talagsa naman kanaas, listening from K-5 Tanhay. Talagsa na ko nung kanaas.
0: Talagsa, wala na. Sige lang, kuhaan lang mo diha. Oga. Oga na, oga. 97.7, kuha ninyo. Diretso na lang mo, dire. Ni dalaga na lang, kaya wala pa kuno ka bayad. Dalaga. Ganyan Ma'am Drin, laga na lang sa Haynes. Kakanda ba ka? Parehas o plido sa kuan, pangalan sa bana?
1: Mo.
0: Hence, di paling
1: na. Na minaw, si Jeneline Alcansado has lang man kayo, Sir Bern, mo English, watching from Sugong Amlan. Don Diglodobe, mura mag si Priscilla Raganas mo English, Sir Bern.
0: Si attorney.
1: Ikaw. Morning, Sir Bern. Attorney Ronel watching from Sugong. Okay. Yanko Palomar Ana Flor. Morning, Sir Bern. Attorney Ronel watching from Napakaw Shaton. Altea.

0: Batuma Katlaki Puntilya sa Magatas na Minaw, Emmanuel Almenso, Girliritis Dago, ok, Marlon Rodriguez. Magbalik to ugma kay magdali magdala og lobster.
1: Kinsa man?
0: Yes, Ma'am Joy Prime, balik ko na ugma magdala lobster.
1: Si
0: Hines.
1: Ah! Ay, oh, di ay. Magdala og lobster niya. Magdala po siya 200.
0: Sos, dilig yung kumahuman sa dilig, ani, uy. Oh, dilig na, ma'am, kaya human na migdrama.
1: Okay, alas 7:43 na sa ito, agapag panagubanuban. Direta mo sumpay, asa may imo sumpayan. Asumpay sa ta, dari kang Martin.
0: Martin sa ta.
1: Ten. Former speaker ba, Martin ba? Boss, may tawag ini sa mga congressman.
0: Ay, drama-drama na po, dilan na po sila.
1: Nga?
0: Ipaadto naman unta ni siya September 16. Hearing sa iyahang motion for hospital arrest.
1: Karong 16.
0: Dapat maadtog siya dito kay hearing man sa iyahang motion.
1: Muadto siya. Nalaman siya sa hospital.
0: Ingon sa mga doktor, ingon man si Kuan, dapat talon siya sa PNP General Hospital sa Karami. Pero ni-advise daw ko no yung mga doktor nga sensitive daw ko no ang iyang sitwasyon.
1: Dili
0: daw pwede ibiyahe.
1: Ang iyang ilong?
0: Sa malabot sa ilong.
1: Ang ilong gibutangan mag-oxygen.
0: Madala naman ang oxygen. Good, pwede naman ang magkaturang mobile
1: ang iyang, oxygen. Ang iyang kamot, nanay dextrose.
0: Pwede naman po na madala
1: ang iyang dextrose. Ang iyang ulo, bandage.
0: Oh, samot na, pwede naman madala.
1: Ang iyang heart, nanay nakabutang. Dere sa iyang nga dughan si IDG.
0: May untag intubate siya kana musto ko nga dili pa siya maka madala
1: dito. Padulong. Unya kaptong ko ano kining katong iyang kuan bahigdaanan bagi butangan mag mga bulak no.
0: Wala oy. AI to.
1: AI dito.
0: Tampod patyo na mo nimo ayo sa patyo dili may yung patyo na Martin kay para mauli pa tong kwartang.
1: Dili lagi AI bitaw.
0: Na ganito yung uban nga ang gi hospital buaya.
1: Di ma, kuan. Dili ma.
0: Pero na ni. Diba ningon ang mga polis, ang mga doktor niya sa Cardinal Santos, dili siya pwede ma lihok sa, dili pwede ma travel. Dili
1: siya pwede ma travel.
0: So niya ito po ang mga doktor sa polis.
1: Polis! Tinood po na.
0: PNP General Hospital.
1: Kaya mga doktors, polis, doktor of medicine po na.
0: Ningon po sila, kikonfirm po nila nga tinood.
1: Kasabot
0: na sila John Bick. Brad, paternity brother, maning John Bick, og ni Buying. Si Martin. Pareha man sila paternity.
1: Okay ni.
0: Tay
1: Brad, no? Nasalam, tay Brad. Unhan man minimo Brad. Pero actually, Brad, gitaw ka na kabi, nabaya ka na ko, Brad, nga. Padulong na, Brad. Munang kauna-una na lagi kag-hospital, Brad.
0: Paano ito daan?
1: Pero pa man sa hospital niya itong biyagin semana?
0: Wala pa, oy. Ha? Gaw siya kay na naman yung magawas ng awaran. So, kaya gaw siya sa amin. Pero balihin yun siya dito sa Karami, PNP General Hospital. Tutalalaw naman yung mga doktor nga patoon dito. O, taga na mag-clearance nga makasulod yung mga doktor
1: gikan sa Karami. PNP General Hospital. Aircon.
0: Aircon na gapon na.
1: Na po yung oxygen.
0: Na,
1: Ang ato mangkot, di ba? Kung, maingon ang doktor nga okay, unya, sa iyag yung kagalingon, sa iyang lawas, di yun okay ba? O unsay, may tabo niya, sila mangoy manubag?
0: Kira lagi na, katarong raan, bago raan ang ninana kay naiwaran?
1: Dili, basig koan lang ba? Kanang, usay ba ya, ang kanang tao, ba ya, tons, kanang, bisan og lahi na ang ihang paminaw, Onya, di lang gid magpospital kay number 1 mahadlok sa ospital. Basi inana pud sa iya ha kang Martin. Mingon ni kabayan, way problema na magikabayan. Basi mahadlok lang gid siya sa mga dago, mga injection o kuban pa. Bona nga bisag nana sa gi pamati, nana sa gi paminaw nga di mayo. Wa na lang gid siya magpa-admit.
0: Nya yeah, nganong karon nagpa-admit naman siya kay nana siya warrant.
1: Kay nako naman kanang wala man gid siya choice. Kung di siya magpa-admit, dakpon man siya sa gawas.
0: Dakpon og prisohon.
1: Og prisohon. Dili dalon sa ospital. Diretso og priso dito sa Quezon City Jail. Di bitaw. So, mo ni karon actually, mga higala, the drama still continue. Mm-hmm. Continues.
0: Drama manggunagod. Oh, happy birthday din ni Shara Humilio.
1: Shara.
0: Birthday din Shara.
1: Birthday
0: ron?
1: Shara ron. Manang birthday live siya. Mm. Birthday live siya. Basta birthday ni Shara, bisperas mampus dawin.
0: Amo di.
1: Pizza no ibi. Pizza jis din ang dawin, ugbais, no?
0: Oh.
1: Boto si pare requibas ng imbitar.
0: Nang imbitar sa dito, jis.
1: Sa jis.
0: Pero dili po di ang balay.
1: Saya nganti. Pero daghan ka dito, lobster. Tangkan kay dito kan mga dagko kay nga mga seafoods.
0: Oba.
1: Kanto bitong kanto bitong
0: maglokos.
1: Oh, katong gikan mini James sa Darwin. Diretso mi dito sa ilas bais. Mm-hmm. Partidag ko asa katong puti bito turns mga seafood turns. Nga makuha nimo tungas dagat. Oh.
0: Katong kuan saang?
1: Dili saang kato pagi mo sa? Nga puti nga lami gyud kayo kilaon. Imo lang lapuan gamay ba? basta
0: tudlos dato
1: basta mangyo na so ato ni padayo na mga suking tigpaminaw kay kuan naman eh kanang nadakpan naman hanya siya karon sa ospital nabahin karon ang mga isyu mga higala o ga
0: nilaban ba yan niya ang iyang mga kauban katong mga prosecutor ron sa kuan sa ang press conference pa prosecutor sa impeachment pa
1: lagi
0: laban ba niya ingka gibiyaan siya
1: nakapaminaw man ato gapon
0: ning nanding sila nga inanglan ni ikuan gyud ninyo kay Pilipino man na agay due process
1: correct
0: yeah
1: nakapaminaw lagi nato gapon ya di ba ningon ko kag hapon kamo ba nga nakapaldo ba laban pud mo pakita pud mo sa inyong simpati empathy or unsay tawag ya na pante
0: dahil speaker gud na
1: speaker na former speaker anya si kato yang gi
0: nakapaldo mo tabantaman dahil kay speaker
1: kato ni Pauline niya dito pod si speaker karon ba
0: si Bujidi
1: Bujidi
0: na bisita na
1: amo ko kita
0: Angay anak, pumunta ka na mo yung mga talang-tangon. Mm. Tang-tangon nila na sa kongre, kitang-tangalin nila sa miyaw-miyaw. Kanay, tang-tangon po na nila. Kay, di naman na maka-duty dito. Kay, namagay sa ospital.
1: Kinsa si?
0: Martin!
1: Di pa man. Unya na siya matang-tang, panidaan pa nagapila ka. Law, kay basing mabuhi ba? Ang mabuhi? Kanang basing mulaksik na ba?
0: Nga di naman gapo na katin, kay priso man.
1: Basing magkapian sa diay.
0: Sa to pa drama
1: ila lagi ila lagi ang administration so inani ni ang Pilipinas karon ang mga suking tigpaminaw nabahin ini nga mga dagko nga mga isyu impeachment warrant of arrest batok kang Sara pagka hospital ni Martin
0: burnout
1: haze bato na pud si Remulla dito sa
0: France
1: oh ani sa paman kana kapakyaw mana isip siya gitudlo, muraga, equivalent to secretary. Ha?
0: Commission.
1: Uy, gipuli siya kang gadon?
0: Muraga.
1: Mama na kang gadon. Kang gadon. Kang gadon man sa una.
0: Oh, anti-poverty.
1: Gadon ba yan na? Ito ka bugado nga. Way buot.
0: Kaya kikan ko no sa kabo si Pacquiao. Pero ang ilang gihimo ron, pamalit sa mga kuan di ay. Pamalit sa mga apel di ay siya nandira sa Sukotiko nga katong ang tubig i-privatize ang kurente
1: si Pacquiao
0: apilan
1: lang Mindanao ron marag kulang na po tubig gali
0: kulang na po kadako silang lugar o sila tubig
1: kulang lagi marag kakulang lagi na ipagkakulang ron gamay
0: so sa Butuan kulang tubig Butuan
1: Butuan marag ang kuan Agusan River gali Agusan Mars
0: mala
1: ni Aksyo na
0: Aksyo mala
1: di po mala kanang marag gamay na lang yung tubig ba tugot sa kainit ang kuyaw na kang Maria Cristina po dito sa Iligan. Parte daghan lang ang mga problema. Gipangatubag sa atong nasod. Pero karon ang media mga igala, dere sa ni-focus sa mga kaigsunan nining impeachment, nining warrant of arrest o nining pagka-hospital ang mga suking tigpaminaw ni Kuan. ni Martino. Sa muna mga higala lagi. So, kini mabalik-balik mag-yun na ito ni istorya.
0: Mm.
1: Nga, consequences ni muna. Eskwela na siya ko ano? Eskwela pa na niya sa Harvard?
0: Eskwela Harvard. Didonate na sa Harvard.
1: Ne?
0: Didonate.
1: Pero mura naka-eskwela po siya dito.
0: Eskwela.
1: Ni-graduate siya sa Santo Tomas? Or sa UP ba ito?
0: Nag-kwarta di.
1: Grabe. O niya pagkahuman ng mga suking tigpaminaw. Nahimok ang congressman, nahimok ang speaker. O niya pagkahuman. Maprisulan ka? Ha? Hala, sige, kamo nga naminaw karon. Oh. May lang challenge na ito nila tons para mahimong eye-opener po ni nila. Kamo nga mga congressman nga naminaw karon, kamo nga mga gobernador, kamo nga mga mayor nga naminaw karon. Na sige, kawat pa mo niya. Mabot ang panahon. Mabot, ugasa mong ospital na dalon. Ingo na. Sabay makuha ninyo. Sige mo pamaldo, sige silang pamaldo ton, sige silang dawat, gitagaan sila, sige po panghatag. Kinawat na. Ninyo, gikan sa kwarta na mo. Kwarta sa mga katawang Pilipino, sige mo panghatag. At day of the day, mapriso mo. Mawang inyong reputasyon. Ang inyong dungog mawala, tons. Mm-hmm. O niyang mga anak nila, mauwaw tungod ninyo. Mm-hmm. Ang inyong mga anak, maulaw sa inyo ha, tungod sa inyong gihimo. Eh... Uli
0: ng kinawa.
1: Kay bisag si Saldi ko mapriso pa na. Bisag matangtang si Bongbong. Bisag si Bongbong matangtang mapriso. O niyang kwarta mga sukin tig Pamela Tons. Di gapon mauli. Mangita gapon ng mga Pilipino.
0: Mao.
1: Apil magalig pangitang imay ilip.
0: Tanan mangita yo eh? Basta Pilipino ka kabal man dakuan nang gikawat ko
1: eh, anya unsa pud ning imay nagbuwis pud ni sila
0: billions apay buwis pud na sila
1: apay pud sila pangita
0: oh buwis buhay
1: asa naman tu tuigol
0: asa naman ang kulto ngayon yung gikawat
1: burbida bita mga sokin tik paminon ngilad kayo no sikat kanang ikaw mismo ba tanaw ni mo imong kagalingon nga tao pa ko. Unsa man ko di ko panuway? Dili ko iya sa demonyo, iya dili ko. Kay kana magung tawo nga corruptons, iya na manguna ni Satanas. Unya magsige ra gapon magsulod og simbahan. Donate pa mga igalag unsay gikinanglan simbahan pero ikaw kawatan ka, gusprady ka. Iya na ka ni Satanas kay ang kawatan ang corrupt mga kaiksunan, mamaligyag sa mo. Smuggle og uban pa mga igalag mga illegal, iya na sa demonyo kay di gustong Ginoo niya na. Unya ini katubang ninyo sa mga tao. Mga kababayan ko.
0: Naman po sila pasailoon naman daw sila. Kinihatag man po sila.
1: Kay pastilan. Mao na di mga higalang sakit. Yun kay paminawang sakit. Pamalandungon na mga higala. Ay, alas 7:55 na. Break. Balik. Oh, break sa amin. Mabalik mayon niya mga higala. Dugang mga isyo. Daghantag ang mga isyo. Labi nag-isyong nasyonal. Alas 7:55. Human lamang ini. Standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
7: Correct.
6: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
7: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
6: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
7: Delikado.
6: May pa na nga ang panit kay katol raman ug nagalabak-labak nga pula.
7: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga?
6: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
7: Dili ka ginhawa?
6: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
7: Munay kuyaw,
6: simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
7: Pusto.
6: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
7: Mojudok!
6: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C Sir JP.
7: Oh.
6: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
7: Bitaw sa
6: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C Sir JP.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
9: tulog pod ka kapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Munay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
7: Husto.
6: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
7: And we harvested the most potent antioxidant known to man og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
6: Naadjud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
7: Correct!
6: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
7: Bitaw sa?
6: Kaon pa jug ka? Kay lami.
7: Oh.
6: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
7: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy sing mayong lawas ampingan.
7: Dili abus suhan.
2: DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr.

0: Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun na suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Yeah, salamat may buntag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment kada buntag. Kasariin ang ubang mga kiksuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot man tag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwedeng dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5, ha? It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulod sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, halos kada usa, ano na gayon, ATM card o automatic teller machine.